Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: sahun Türkiye a UNESCO.
1: Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin tafiyarmu ta sahun Türkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano wuraren tarihi da ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin UNESCO na Türkiye. A wannan sashen, za mu karkatar da alƙiblarmu zuwa gaɓar kudancin tekun Bahar Rum, zuwa Alanya, ɗaya daga cikin gundumomin Antalya da suka yi fice saboda dimbin tarihinsu. Tasharmu ta yau ita ce tsohon birnin Alanya, wanda ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO, ƙarƙashin sunan Alanya. Alanya na ɗaya daga cikin fitattun wuraren al'adun gargajiya a Turki saboda tsibirin ƙasarta mai ban sha'awa da ke kutsawa cikin tekun Bahar Rum. Katanganta masu kewaye da gari, gine-ginen kariya da suka haɗu da teku da kuma tarihinta da ya adana gadon daular Seljuk har zuwa yau. Birnin ba kawai kyakkyawan gari ne da ke bakin teku ba, wuri ne da ya haɗa tarihin zamani daban-daban a cikin ƙasa guda. Bisa bayanan da ke cikin rajistar cibiyar kayan tarihin duniya ta UNESCO, Turkiye ta gabatar da Alanya cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2000. Ana kimanta yankin a ƙarƙashin rukunonin kayan tarihi na al'adu, kuma yana cikin ƙa'idojin UNESCO saboda kasancewarsa shaida ga al'adun tarihi da kuma yadda yake ɗauke da haɗin gine-gine da tarihin da suka kasance cikakku. Saboda haka, muhimmancin Alanya a idanun UNESCO baya samo asali daga wasu gine-gine na musamman kaɗai, sai dai daga cikakken tsarin tsohon birnin da ya samo asali akan wannan tsibirin ƙasa. Tarihin Alanya yana da alaƙa kai tsaye da yanayin ƙasarta wanda ya bada kariya ta halitta. Kamar yadda rajistar UNESCO ta nuna, tsibirin ƙasar Alanya yana kewaye da katanga. A zamanin Hellenistic, ana sanin wannan matsuguni da sunan Coracesion. Daga baya, ya kasance ƙarƙashin daular Roma da daular Byzantine, sannan ya samu babban ci gaba a zamanin Seljuk. Har ma sunan birnin da ake amfani da shi a yau yana da alaƙa da sarkin Seljuk na Anatolia, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasar Alanya. Katangar Alanya ita ce alamar birnin mafi ƙarfi. Tsarin katangar da ake gani a yau ya samu siffarsa kuma ya ƙara ƙarfi musamman a zamanin Seljuk na Anatolia. Katangar ba wani sansanin soja ne kaɗai da aka gina domin kariya ba, babban yanki ne na tarihi da ya ƙunshi rijiyoyin adana ruwa, wuraren ibada, ragowar fada, alamun hamam da kuma tsohon tsarin birni. A cikin rajistar UNESCO, an ambaci rijiyar ruwa ta Seljuk, cocin Byzantine, fadar Sultan, ragowar hamam na Seljuk da kuma tsohon tsarin birni. Wannan yana sa Alanya ta zama ba kawai wata katanga ba, amma wani tsohon birni ne da rayuwa ta gudana a cikinsa. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke ƙarawa Alanya ƙima a mahangar UNESCO shine alaƙarta da teku. Katangar ta kai har bakin teku kuma ta samar da tsarin kariya, wanda ya haɗa da tashar gina jiragen ruwa ta zamanin tsakiya. Wannan tashar gina jiragen ruwa tare da hasumiyar Kizil, wato Red Tower, suna daga cikin muhimman gine-ginen da ke nuna matsayin Alanya a harkokin teku a zamanin Seljuk. An gina hasumiyar Kizil a shekarar 1226 bisa umarnin Aladdin Kaykobad, wato sarkin Seljuk na Anatolia. Wannan hasumiya mai siffar kusurwa 8, mai tsayin mita 33, ta zama ɗaya daga cikin alamomin Alanya, kuma muhimmin ɓangare na kariyar tashar ruwa, tashar gina jiragen ruwa da katangar birnin. Tashar gina jiragen ruwa ta Alanya ita ma tana daga cikin gine-ginen da ke ƙarawa birnin muhimmancinsa na tarihi. A cewar bayanan ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana amfani da tashar a zamanin Seljuk wajen ginawa da gyaran jiragen ruwa, kuma a nan ne ake ƙera filayen jirgi da sauran kayan aikin jiragen ruwa. Wannan bayani ya nuna cewa Alanya ba ta yi fice a fannin kariyar ƙasa kaɗai ba, har ma ta kasance muhimmiyar cibiyar harkokin teku. Ta wannan fuska, Alanya tana wakiltar ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke nuna yadda 'yan Seljuk na Anatolia suka buɗe ƙofa zuwa tekun Bahar Rum. A fahimtar UNESCO game da kayan tarihi na al'adu, bai isa wani wuri ya kasance tsoho kawai ba, dole ne ya iya nuna cikakken tarihinsa da kuma matsayinsa a tarihin bil'adama. A Alanya, ana ganin wannan cikawa a sarari. Idan aka yi la'akari da katanga, hasumiyoyi, tashar gina jiragen ruwa, yankin tashar ruwa, gine-ginen addini da na jama'a da ke cikin katangar, rijiyoyin ruwa da alamun tsofaffin matsugunai, za mu ga wani gagarumin yanayin tarihi a bakin Bahar Rum, inda kariya, harkokin teku, kasuwanci da rayuwar yau da kullum suka haɗu. Ayyukan da ake gudanarwa domin kare wannan gado ma suna da muhimmanci ga makomar Alanya. Bisa sanarwar hukuma daga ƙaramar hukumar Alanya, ana ci gaba da haɗin gwiwa da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido da kuma ma'aikatar harkokin waje domin shigar da katangar Alanya cikin babban jerin kayan tarihin duniya na UNESCO. Haka kuma ana shirya takardar neman takara da tsarin gudanarwa na tsohon birnin Alanya tare da hukumar gudanar da yankin katangar Alanya. Waɗannan ayyuka ba kawai wani mataki na fasaha a tsarin neman amincewa ba ne, har ma wata muhimmiyar taswirar hanya ce da aka tsara domin kare yankin na dogon lokaci. A yau, manufar kariya ba ta takaita ga gyaran gine-gine kawai ba. Kare dukkan yanayin tarihi, tsara zirga-zirgar baki, tabbatar da tsaron zirga-zirgar ababen hawa da masu tafiya a ƙasa, kiyaye daidaito tsakanin rayuwar mazauna yankin da wuraren tarihi da kuma ƙarfafa wayar da kai game da kayan tarihi, duk suna daga cikin wannan tsari. Kare katangar Alanya a matsayin wurin tarihi na kayan tarihi na ƙasa, na muhalli da na birane, da kuma shirya ayyukan da suka shafi zirga-zirgar baƙi da ababen hawa suna daga cikin fitattun misalan wannan cikakkiyar hanya ta kariya. Ɗaya daga cikin sabbin batutuwan da suka fara tasowa game da Alanya shine yawon buɗe ido mai ɗorewa. Saboda Alanya tana ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin yawon buɗe ido na Turki, yana da matuƙar muhimmanci a samu daidaito tsakanin kare gadon tarihi da kuma tafiyar da sha'awar baƙi yadda ya dace. Fahimtar UNESCO ma tana goyon bayan wannan tsari, wanda ba wai kawai ya fi mayar da hankali kan tallata wurin ba, har ma da kiyaye daidaiton kariya. Saboda haka, ayyukan da ake gudanarwa a Alanya suna da nufin tabbatar da cewa yankin tarihi yana ci gaba da rayuwa cikin ingantacciyar hanya mafi aminci da kuma mafi ɗorewa ga mazauna yankin da baki ɗaya. A yau idan muka kalli Alanya, muna ganin katanga da dama da suka tashi akan wani tsibirin ƙasa da ke kewaye da shuɗin tekun Bahar Rum. Muna ganin hasumiyar Kizil, tashar gina jiragen ruwa da kuma tsohon tsarin tarihi da ke cikin katangar. Amma bayan wannan hoto akwai wata ma'ana mai zurfi. Alanya wata ƙaƙƙarfar alama ce ta dangantakar tarihi tsakanin Anatolia da tekun Bahar Rum, hangen nesan 'yan Seljuk a harkokin teku da kuma cigaban al'adu da ya cigaba tsawon ƙarnuka. Tsohon birnin Alanya, wanda ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na Turki, yana da matsayi na musamman a cikin ƙwaƙwalwar al'adun ba Antalya kaɗai ba, har ma da Turki baki ɗaya, saboda irin ƙimomin da ya kawo daga baya zuwa yau. Kare wannan gado, gabatar da shi ga duniya da kuma isar da shi ga al'ummomi masu zuwa, na daga cikin muhimman matakan da ke bayyana wadatar al'adun Turki ga duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, muna fatan sake haɗuwa da ku a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
0: Sahun Turkiye a UNESCO.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.